0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na 119 umurongo w'ijana na 5.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahometswe nawe. Turasabye ngo mwe muyera abane natwe kandi yongera abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 20 ivyagezwe 10. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya, ntukibazira igishushanyo cyanki gisa.

0: Ta ni shusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyanki hasi ku isi cyanki mu mazi yo mu biyaga ntuzo byikubita imbere ntuzo bisabe kuko jewe uhoraho imana yawe ndi imana ifuha mpora abane bigabitanyo by'abase nkageza kurunganywe rugira gatatu no kurugira kane gw'abanyanka nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje nkageza kurunganywe gwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi ntugafe kuvuga izina ryanje je uhoraho imana yawe kuvyubusabusa kuko rivuga kuvyubusabusa jewe uhoraho ntubura kubimuhora wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukora mu ibikorwa byawe byose ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je uhoraho imana yawe ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe ku iminsi itandatu ariyo je uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga nibiri muri byo byose ntaruhuka ku munsi ugirindwi nicyo cyatumye je uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je uhoraho imana yawe nzoguha ntukice ntugasambane ntukibe ntukagirize ibinyoma mugenzawe ntukifuze inzu ya mugenzawe ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo bumvise n'ijwi rya ya nzamba babonye na wa musozi upfunduka umwotsi bategwa n'ubwoba bahinda gashitsi barasuha bahagarara kure babwira Mose bati ba ari wewe utubarira niho twovyumva ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa Mose yishura abantu ati nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri iby'igicaniro cy'ibimazi uhoraho abarira Mose ati uku abe ari kubarira Abisirayeli utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'ibyishimwe ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21 ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe aza mujakarire imyaka 6 mu mwaka 7 azare kugwe yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje namba zoba yaraje wenyene agende wenyene namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyanka abakobwa nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene ariko umugurano niyavuga amaramaje ati nkunda data buja n'umugore wanje n'abana banje singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo shebuja amuzane ahondi jewe imana aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango amutoboze ugutwi umugera uwo azorinde apfa akimujakariye umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano igihe kigeze ntazare kugwe nkuko barekura abagurano babagabo ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye shebuja aze yemere acungugwe ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye cyanke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nkuko yogiriye umukobwa wiwe naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye cyanke imyambaro yiwe cyanke imbuzi yiwe niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari 3 uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe imana ntumye amugwa mu maboko nzokurangira ahazohungira ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe ukubise se cyanke nyina ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura cyanke ari umufatanywe ntazabure kwicwa uvumye se cyanke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye cyanka kamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe. Amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa, ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari bintu byiwe. Abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe ubundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano atange icyo bazomucira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba, nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyene ugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ivyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nivyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yije, nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. kuvayo ikigabane cya 22. Ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha, naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2. Uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyangwa ibindi cyangwa ikindi kintu cyose cyazimiye, umuntu akagifata akavuga ati ngiki, urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana, uwo Imana izocira urubanza kwa tsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo 2. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyangwa inka cyangwa intama cyangwa ikindi gitungwa cyose kigafa cyangwa kikavunika cyangwa kikanyagwa ata muntu abibona, indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha, ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho, naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe. Cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari, uwo ntazabure kukiriha. Ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe, niyaba yagitanze ku mpera, iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro. Umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe. ariko se ni yanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bige umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimushubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yo kwiyorosa iki niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu yuburiza izimarane na nyina iminsi ndwi ku munsi ugira umunani muze muyimpe muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye kandi ntimuze murye ku nyama z'ikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa mugenzi nkunda ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose dusenge Imana uhoraho gitandara cy'agakiza kacu turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere none rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo amen
1: muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104 muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

0: isuku zonke
1: ali ubundi nawe yashobye kutwandikira ubutumwagira ati bite bite ni sawango ni nduwayo wibuhenga nkabandi kumukoni abafisa kazi ko kubumba amatafari nkabasaba imana ime inkomezi zo gutera imbere kuko mbona handi hasi cyane imana ime inkomezi ego isengesho ryawe imana yaryumvise ariko ntugire ntudehukigwe ntugire ubunebwe bandanya ukora burya akazi kazanwa n'akandi akazi kazanwa n'akandi ntugire ubunebwe bandanya ukora ego ndetse imana yashobora kuguhezagirira huri ugasanga udugiye ahuri ugasanga ejo ubaye engineer nawe urimo ubakisha cyangwa ufyaturisha amatafari ufise abakozi ariko watanguye kugirane ufyatura kubera ko abantu bose baba bakumenyereye baca baza baraguha akazi. Alo
2: alo
1: ni sawa
2: ni sawa mwake
1: twake neza namwe mwake
2: burakeye tubitsa muhoro
1: ego mbe musa muri bande mutwakuye musanzwe mukora iduki
2: amoro z'inkora imo yurunga makamba ikibago
1: ego raimoni umoro rinkoko rero ego ubona zita kugihe
2: sha
1: ubona zita kugiha magi
2: sirasiga jinisi se urashafiga jinisi nikenye nzira kangu
1: Nyuma y'ubworozi na musanzwe mukora ibiki?
2: Nguri ndi mworozi wa kijambere na rori ngurube na rori nkoko. Ego ndonge hafi hakuri. Iko ba hije ene buri.
1: Ego murumva uyu muntu wacu akora igikorwa cy'uburimyi n'ubworozi. Ego mbega izo nkoko zawe

0: Hello.
1: Ari kuri radio agakiza.
0: Yego ni kuri radio agakiza. Mvugana nande?
1: Mari ari muri zimwe mugomera.
0: Inde.
1: Ndesenga Jamari.
0: Jamari rakomeye.
1: Yego ndaho.
0: Usanzwe ukora ibiki Jamari?
1: Asa jewe ndandaza ishambo sinimo ndatindora ibirayi.
0: Aho za udandaza isambusa.
1: Epa ntazira tayari kazi wazo ziryoshe.
0: Yego ndumva ziraryoshe. Wo monja.
1: Yego.
0: Nombiri zigenu zikaranga.
1: Zo gushikira.
0: Ah Jamari, cisha muri telefone.
1: Jene ndi wa ubwambere ntanguye ku telefone kuri umurongo na uhiga nka ubura.
0: Eh Imani ishimwe kwa uronse. Mbega aka ibyo wabitanguye ryari byo kudanda zisambusa. Imyaka ingahe?
1: Itatu
0: dandaza isambusa.
1: Yego.
0: Nakahe kamaro ubona umaze gukura mu kudandaza isambusa?
1: Yego kasambura mwo.
0: Sa. Hello.
1: Abana.
0: Ati warubuze nakahe kamaro ukura mwo?
1: Hanyuma nange nkakura mwo n'agakoko.
0: Ni wotura kudusubiramo kubera byari byacitse.
1: Naga kaye kaba.
0: Naga
1: sabune.

umukundwa uri ko uradukurikirana, turacyari muri cya kiganiro kutsa ikivi, aho ushobora kutubwira ibyo urimo ukora. Rero mu manya ikiganiro kiraza kurangira, udashikirije ibyo wari wagamije kuvuga. Hari uwagize ati bite, ndi Rachela, ndimwo nteka ibifungurwa no gushona impuzu. Ego Rachela, nawe Imana igukomereze muri icyo gikorwa Imana yaguteguriye. Turi muri cya kiganiro rero kutsa ikivi. Mbega wowe urimwo ukora ibiki? Kivi cawe ni icyahe? Ku badukurikiranye mashuri kumva abenshi ikivi cyabo, ndibaza mwumvise ko benshi bafise ibivi bitandukanye, kandi Imana yagiye ibahezagirira muri ibyo bivi barimo barakora. Ni byiza rero yuko umuntu wese atunganya ikivi ciwe, maze Imana ikamuhezagirira aho nyene.

0: radio agakiza kwisoko yukuru.
1: Radio agakiza kwisoko yukuri. Nongere ndabashimire bakunzi bisamirizi agakiza kwisoko yukuri. Mudahengeshanya kudukurikirana uri mu radukurikirana. Rizaneza ko urimo uragira ibihe byiza n'isamirizi yawe, isamirizi ukunda. Nongere shimire abantu twashoboye kubana mu kiganiro kutsa ikivindi. Rizaneza ko benshi bashoboye kwakura, abandi nabo batwandikira ubutumwa batubwira uko akazi kabo karimo karagenda. Abari ngahe mu Cibitoki, abariho ngahe Ingozi, abari ngaho reka mwese mwashoboye kutwandikira cyangwa kutwakura. Umwami Imana akomeze kubagirira neza mu buzima bwanyu. Abandi namwe turabifurije kuzokwakura mu kiganiro kutsa ikivi cy'ubutaha. Jyewe narimo ndagikoresha yari natantunzwe n'Imana. Ndabashimiye mwese. Umwami Imana akomeze.

data wa twese maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cyacu gishimikiye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni cya 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atembera ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kubw'uwo mupfakazi angoyi ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Muri uyu mugani udasanzwe tubonamwo abantu babiri bavugwa muri uyu mugani. Wa mbere yari umucamanza, wa kabiri yari uyu mupfakazi. Hari ibyaranga uyu mucamanza. Icya mbere ni uko uyu mucamanza ntiyita ku kuri. Kigira kabiri caranga uyu mucamanza avugwa muri uyu mugani, ntiyagirira impuhwe abagowe. Ikigira gatatu caranga uno mucamanza, yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ibi bintu bitatu ni bintu bidasanzwe byaranga uyu mucamanza. Umanutse ugasoma ahanyene muri iki gice cya 18 umurongo wa 6 kugeza 8 hari amajambo akomeye cyane avuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batebya? Ndababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yabariko ashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere, kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamye bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamye. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirirwa arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro.

Faro w'ingene yariko ararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya yamaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo cy'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe yariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri, kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifite isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byagereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza, maze umucamanza niyamutunganiriza, akongera akagaruka agasubira akagaruka, niko nawe uri mu cyaha uyu munsi, bisabwa ko wizera Imana kandi ukitura Imana, kugira ngo noneho Imana nyenamahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mu cyaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi kandi warapfukamye kenshi kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura uyu mucamanza ari we Yesu Kristo, ntabwo azigera yirengagiza icyaha cyawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cyawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza, ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayirondera bose, idatoranije umuntu ku cubahiro cyangwa ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi, cyangwa ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye. Oya, ahubwo Imana yoyo yama yitwararika ubuzima kandi ikitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro. Nico gituma uyu munsi wowe uri kugendera mu byaha bitandukanye, Imana iragukeneye, Imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira, kubera ko Imana yiteguye kukurenganura, yiteguye kukwambika ubwiza bwayo, kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icyaha cawe. Ariko kugira ngo ibyo byose Imana ibigukorere, nuko by'ukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo. Rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe, niko n'icyaha cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Nk'uko twamaze kubisoma, ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe arenganywa, niko n'icyaha naco cyatumye umuntu atakaza isano
yiwe afitanye n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu cyaha bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana. Muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana, umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza cyangwa se ukiyizigira, aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi cy'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota. Noneho kwiyizigira k'umunyabyaha, kwishyira hejuru k'umunyabyaha, kubona k'umunyabyaha yihagije, ibyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru. Hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice cya kabiri. Hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'umunani haravuga ngo, kuko uko ariko Uhoraho Nyiringabo agize, ni we yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze, ati ubakora ko abakoze ku mbone y'ijisho ryiwe. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo, Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha. Imana yitwararika umunyabyaha mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ishobora kugirirwa ubuntu, Imana ikamureka kandi ikamuzigama, ikamwitwararika, ikamuha amahoro. Mbere n'umusuma yaja kwiba, Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe. Ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icyaha, maze noneho akaza kuwamucunguye umuremyi. Rero nicyo gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana, ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu, asa nuko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana. Mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane. Rero gusaba k'uyu mugore, gusaba k'uyu mupfakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura, bigereranya ugusaba k'umukristo, bigereranya noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka ku mucamanza bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba ari mu byago, mu gihe baba ari mu marushwa, mu gihe baba ari mu bigeragezo, kandi no mu gihe baba bugarijwe n'ibibi bitandukanye. Satani rero niwe murezi wa bene se, kandi Satani niwe mwasi w'ibyiza. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, umusabyi w'Imana Yohana yanditse amajambo akomeye cyane. Ni mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho w'icumi tugiye gusoma, havuga ngo, mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi
wabene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo, mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko yerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nico gituma kenshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi icaki bacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira kubera ko bahisemo kumvira canke se gukora ibi tandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane, noneho bigatuma ari gucumuza ikiremwa muntu. Ariko nshuti mugenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikiremwa muntu nta wundi atari Satani, kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cotandukana burundu n'Imana wo mu ijuru. Hari bikomwa bitatu bya Satani, nukuvuga ngo ica mbere nukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu nukwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana, nico gituma iyo umuntu akoze icyaha mu yandi majambo uwo muntu abatandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana, none bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera Kristo akamubera umuyobozi, bituma umunyabyaha yicuza icyaha ciwe maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu, nkuko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu, hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma. Ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru, umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho, na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati, ewe Satani Uhoraho aguhane, Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane, mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe, turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana
ariko amwereka ingene Yosuwa by'ukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uko kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose, kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana, akabwira Imana cyangwa se agatekeza abamarayika b'Imana, ariko abereka ati he, nimurabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, nimurabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, nimurabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana, ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ko umunyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi, noneho abwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhere ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba, ahubwo yarushirize kuza ku mucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha, kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi ntibishoboka ko abwinjiramo, umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza ugusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva ugusenga kwiwe, maze none Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'amwe mu buhanuzi, page ya 81, haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bifuza ko yohosha ibirego bya Satani, basaba bati turengere ku mwansi wacu. Kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba, Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha, w'umunyabukana cyangwa w'umunyabyaha. Imana idufashe cyane. Abantu b'Imana rero nta muntu n'umwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana cyangwa se gusaba Imana yisigura yerekana yuko ibyo Satani amurega atari byo, ahubwo ikibera ica akamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga. Muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe, noneho agasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi. Iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi, abasa nuko atamenya ibiriko biraba, kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu. Muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ati eba icyaha cyo gusambana, ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga. Umusuma wamubwira ati eba icyaha cy'ubusuma, akabona umenga uri kumwanga. Uwagiriza ibinyoma abandi wamubwira ati eba kwagiriza ibinyoma abandi, akabona umenga ni urwango umufitiye.
mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo bababwira ibijanye n'ubyo kuziririza isabato y'Imana bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera. Abantu bagasenga ibigirwamana, wabereka ko basenga ibigirwamana, bakumva umengura banse. Rero igihe cyose umunyabyaha ari mucaha, ni ukuvuga ngo Satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu, maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushiriza kwibera ahantu akumva kumenga aramahoro, ariko by'ukuri nta mahoro aba afise, kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana. Ari naco gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha, agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana, muri uko gutakamba kongera ko agasubira agatakamba, nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza ku mucamanza amusaba kugira ngo amurenganure. Rero aya ni amajambo adasanzwe, amajambo y'ibyizigiro, amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha, gutakamba k'umuntu w'Imana, ibyo bizotuma noneho Imana yo mu ijuru imwumva, maze Imana imubabarira amakosa. Noneho umuntu yari ruhebwa, umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana, umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza, umuntu yahora yiyumvira nabi atangura kwiyumvira neza, noneho maze igikorwa cy'Imana gitere kija imbere. Rero aya ni amajambo akomeye cyane. Mu gitabo cya Zekariya dusubire muri cya gice cya gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu, twumvirize icyo habandanya havuga. Umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati, nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma. Maze abarira Yosuwa ati, raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe, kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha. Umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe, maze noneho umunyabyaha akiyegereza Imana kandi akarondera Imana, agatakambira Imana kandi akongera ko, ni ukuvuga ngo Imana yumva gutakamba k'umunyabyaha kandi Imana ikagirira ikigongwe uwo munyabyaha. Aya ni amajambo adasanzwe, amajambo atera ibyizigiro. Nshuti mugenzi uri kunyumva, hari igihe ushobora kwiyumvira ko woba waragaze ku rugero Imana itoshobora kukubabarira ibyaha byawe. Hari abandi biyumvira yuko ibyo bakoze byose bituma bigishoboka ko bashobora kubivamo, ariko Imana irakunda umunyabyaha kandi igomba yuko umunyabyaha ava mu nzira yiwe mbi, none hagashika mu nzira nziza, inzira y'umuco, inzira yo kumvira Imana, inzira yo guheba icyaha, inzira yo kutanezerewe gucaha, ariko umuntu akaba mu nzira yo guhitamo Imana mu buryo bwose. Rero Kristo nta gihe na kimwe yigana yirukana umunyabyaha amuhungiye ko, ari naco gituma Kristo iyo umunyabyaha amaze kumuhungira ko amwambura umwenda wanduye. Uyu mwenda wanduye, usomye inyandiko zerekana yuko umwenda ugereranya noneho ibikorwa bibi. Uyu mwenda wanduye ugereranya ibikorwa bibi, bya bikorwa bibi umunyabyaha agenderamo yiyumvira ko ari bikorwa byiza, ya majambo mabi umunyabyaha agenda avuga yiyumvira ko ari gupyina, bya byiyumviro umunyabyaha agira yiyumvira ko ari byumviro bitumbereye ariko atari byumviro byiza namba. Rero umwambaro mwiza tuwusoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cy'icumi n'icyenda umurongo w'umunani, haravuga ngo kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Izo mpuzu nziza zera zitanduye
nibyo bikogwa byo kugororoka byabera. Cuti muganzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagera ikirenge mu cya Yesu agahamagarirwa kugera ikirenge mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazamamaze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kunkurikirana uzoba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo aca ategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo, gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuvako, bya byiyumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Nigwo rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muriko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa kandi ko bidashoboka kozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wa mushoboza kugendera ya mategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana, ni ikanzu yo kugororoka kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara, noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko by'ukuri yahindutse. Abantu bamuraba intambuko, bakamuraba ingendo, bakatangura bashinga intare bavuga bati, by'ukuri Imana igira neza, kubera ko uyu muntu yahora ari mubi, yahora ari umusuma, yahora ari umusambanyi, yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana, yahora ari umuntu atumvikana n'abantu, yahora ari umuntu afite imibereho mibi, ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu. Iyi kanzo rero ntabwo umuntu ayibona ko, ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo. Rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo, nukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara, kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru, idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite, ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo, noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha. Rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha ciwe, bica bituma Imana yandika amazina y'uwo muntu mu gitabo cyo mu ijuru,
mazimani kandika ko uyu munyabyaha ahariwe ibyaha byiwe ababariwe ibyaha byiwe yihanye ibyaha byiwe kandi ko byukuri ibyaha byiwe byahanaguritse byahanaguwe umuntu agasigara yera derere no kuvuga ari umugororotsi rero imana iragushaka imana iragukeneye uyu munsi kandi nanjye imana irankeneye imana iradukeneye yuko tugaragaza imico y'ukugororoka kwa kristo nk'uko rero ujya mu mugore yituye umucamanza maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza ni nako abantu bose baronera kristo maze bakamuronderana umwete n'igishika ni nako kristo atashobora kwirengagiza uko gutakamba kw'aba banyabyaha nshuti mugenzi uri kunkurikirana uyu munsi wumve ko imana ubuzima bwawe irabukeneye irakeneye ko uba umuntu w'amasengesho irakeneye ko uba umuntu w'ibikorwa byiza irakeneye kandi ko uba umuntu afatanya n'abandi kugira ngo mwagure ubwami bwa kristo nicyo gituma ndakwipfuriza guhanga amaso kristo ndakwipfuriza gutakamba kandi wongera utakambe nk'uko uyu mupfakazi nawe atahorereje gutonda imbere y'umucamanza rero iki cyigisho ni icyigisho cyerekana ingene umunyabyaha akeneye gusanga kristo kandi ko by'ukuri hari ikintu ukeneye noneho kugira ngo ushobore kumvigwa ibyaha byawe bihanagugwe imbere y'imana urakeneye ubwa mbere kumva ko wowe nyine ubwawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo noneho usange kristo rero ndakugira inama kandi ndagutumirira nshuti mugenzi kugira ngo uhange amaso kristo kubera ko niwe kugororoka kwacu kandi niwe atanga amahoro niwe atanga ibyizigiro maze agasubiriza ibyizigiro mu babitakaje imana nyenamahoro itweze mu kuri kandi imana nyenamahoro iguhezagirane nanje imana nyenamahoro yumve ugutakamba kwawe kandi imana nyenamahoro ikongera umwete n'ubwira kugira ngo uyirondere ku murango no mu ijoro nico cipfuzo nkwipfuriza kandi nipfuriza bankurikiranye mwese kandi ndasaba imana kugira ngo nk'uko umupfakazi yakorewe icyiza ariko none akagikorerwa mu buryo butari bwitezwe nawe ndakwipfuriza kugirirwa ibyiza n'imana niko nisabira nawe ndagusabira mu izina ry'umwami wacu yesu kristo amen urakoze mana mushobora byose turagushimiye kuri imana wumva ugusenga kw'abana bawe kandi igihe cyose abana bawe baje bakugana nta gihe na kimwe wigera ubirengagiza nicyo gituma muri kano kanya ndasengeye umuntu wese yankurikiranye ku giti ciwe ndakwinginze mwami kugira ngo ibyaha byiwe bibabarigwe data uzobukoze niwemere abana bawe wumve ugusenga kwacu mwami utumanukanire ubushobozi kugira ngo ukugororoka kwawe aba ariko kuba mu bikorwa byacu kandi duhinduke tube abantu beza bazima tube abakora icy'ijambo ryawe mwami ritugomba ko nibyo nsabira abankurikiranye bose kandi nibyo nanje ubwanje nisabira nongera ndanabasabira no kuzogira iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu yesu kristo.

0: abashora umuryango wetu akayaba rukeza ndetse nabanye turi kumwe ngaho ku mugimba akayaba rukeza sa murako
1: murakoze cyane ababanye bawe n'umuryango wawe muryohegwe
0: sawa umugenzi
1: murakoze ni sawa ndi Valesi mu Kibuye nifurije akabago keza papa na mama Shadrake na Emeline na Chantare na Filijansi na Kirisina na Bofre na Raiti na Berami na Eni.

Nuko rero reka ngaruke nshimira abagenzi bacu mu kiganiro twige bibiri yabahishiye kudushikiriza Imana bahezagire cyane gose ibahe kandi umugisha. Nuko rero ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 2:29 hano mu kanya k'umunota umwe gusa tugeze igihe cy'isaha 2:30 nkamuca mukurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi. Nuko rero ikaze ni rwanyu muri bino biganiro bya Reno Joro kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Kuri mikro muri kumwe na Julien Manirambona, mwese ikaze ni rwanyu muri Reno Joro.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

mukunzi wanje kuri iyi si niko bimeze niwahura n'ibibazo ndetse wirukire kubibwira umuntu ahubwo uze ugende upfuka musenga imana uyereke ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona ari umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mashobora kwirirwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri sitati ku mbuga ngo ukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana unyuze wizere umwana w'umwana

Reka rero nongere ngaruke ndabamenyesha ko mu minota itarenga ibiri gusa tuzuba tugeze igihe cy'isaha zitandatu aho mucyamukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza mu buryo bwa gutse. Nuko rero nshikare kuba ikaze muri bino biganiro bya Rino Joro kusamirizi yanyu.

Aleluya. Yesu ashimwe. Munyemere turamukanye twese mu izina rya Yesu. Wakunda umwami Yesu muvuge muti amen. Muri impore. Imana yacu nihabwe icubahiro cyane. Uyu munsi nariko ndiga ijambo ry'Imana ahantu hamwe maze cyambona amajambo abamarayika bavuze igihe Yesu yaravutse. Abamarayika bagiye kubungere bababwira bati uyu munsi umukiza yavutse. Noneho muri Luka 2:14 ingabo zo mwijuru ngo abamarayika bo mwijuru baciye baza baririmbira hamwe n'abamarayika bari baje kubwira intumwa k'umwana Yesu yavutse. Ijambo rimwe mu majambo baririmbye ryavuga ngo Luka 2:14 ngo icyubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru no mu isi amahoro abe mu binezeregwa izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Igihe Yesu yavuka hatangajwe amahoro kandi ivyaremwe byose byagomba kugira amahoro kubera ko Yesu yavutse. Ariko uyu munsi nagiye mbona abantu bafise inkoko n'ibitunguru noneho gasanga bagendanye n'amavuta kandi izo nkoko birumvikana yuko ejo ntizizoba zikihari. Urumva rero amahoro zayabuze kandi Yesu mu gihe yavuka batangaje amahoro. Mureke rero ibyaremwe byose bigira amahoro kubera ko Yesu yavutse. Aleluya. Inka z'abandi n'ingurube n'impene mureke kubikerera maze mubirekera amahoro mu izina rya Yesu. Reka tubanze turabire hamwe ibibazo nabagijwe. Hari ibibazo bine ngiye kwishyura muri uyu mwanya kandi mu mwanya muto cyane. Umuntu umwe yarambagije ati pastor none ko twumvise ko Satani yakorowe ryari imbere y'iremwa ry'umuntu cyangwa inyuma y'iremwa ry'umuntu. Uyu muntu muri rusange agomba kumenya ingene ibintu byagenze kandi ni byiza. Mugabo ikintu gihambaye ni ukumenya ko Satani yakorowe kandi ko Yesu yaje kuducungura. Naye ubundi byo kumenya ngo Satani yakorowe ryari ntacyo bizomufasha. Uretse ko nitwasoma Bibiliya ukaraba neza kandi ugasobanukirwa n'inyandiko zeranda uzobona ko umuntu yaremwe inyuma yikorogwa ya Satani. Uzagucumbaza ikibazo uti none Satani yakororewe nk'aho umenga iby'Imana yaremye byose turabizi kandi nk'aho umenga turamaze gutembera henshi gusumba aho tumaze kubona. Kibazo kigira kabiri yarambajije ati pastoro nagize ikibazo aho wavuze utubwira ko amaherezo y'umuntu ariyo maherezo y'ibikoko none ko umuntu apfuye arindira umuzuko abakoze neza bakazohabwa ubugingo budashira none ibikoko navyo bizozuka. Nimba bizozuka mu muzuko wa mbere canke wa kabiri. Uyu muntu arazi ko azoba umuzuko wa mbere n'uwa kabiri kandi je ntarabivuga birasobanuye ngo arasoma Bibiliya. Rero ko amaze kubasoma Bibiliya akaba amaze gusoma aho ibikoko bizozuka nanjye nza guca ndamwemerera ko bizozuka. Mugabo nimba atarahasoma areke kuhambaza kuko nimba biri muri Bibiliya ndavyizera bitari muri Bibiliya ivyo si ivyanje. Gushikisana uyu munota sindasoma aho ibikoko bizozuka uretse ko abantu bonye naribo bazozuka ibindi n'urusaku. Kibazo kindi bambajije bati kubera ko Imana yaremye Satani ikamushyira mu itongo rya Edeni unyemerere twitegure tuzojane mu ijuru tuzobibarize mu ijuru tuzobibaza Imana kubera ko Imana yaremye. Ariko kandi Imana si yaremye Satani. Imana yaremye Lusiferi. Hanyuma Lusiferi aragarariza
acha hinduka satani. Umwana gwa imvunja nabavyeyi bamuvyaye agwa imvunja. Oya, nukuvuga ngo abavyeyi bavyaye akana keza mugabo ako kana karifutanije. Niko Imana rero yaremye Lucifer, hanyuma Lucifer arifutanya ahinduka satani. Imana rero kurema umuntu mwiza cyangwa se kiremwa cyiza nka Lusiferi nta kosa na rimwe yakoze. Uyu yambajije ikibazo ngo kubera ko abadivantiste benshi bateka bashusha, bitazobimbaze dimanshe cyangwa rendi, ngira nzoba namaze kubironkera inyishu. None nimba iherezo ry'umuntu ari ryo herezo ry'ibikoko, kubera iki ibikoko babijya? Kubera iki ibikoko babijya? Mumfashe uyu muntu kubera iki murya ibikoko? Je nabisabiye imbabazi ngo mubigezaho, none uyu muntu yabagiye ngo kubera iki mubijya? Ni kubera iki mubijyaga nani? Baza mugenza uti kubera iki ubijya? Yaciye akwishyura ngo iki? Kubera ko biryoshye. Nimba mwibaza ko ibikoko biryoshye, nimba hari umuntu yibaza ko inyama iryoshye, agenda yirya adashize ku munyu kandi adashize ko n'amavuta, nta n'igitungura yishyizemo, twumvereze kwicyo kw'iyo nyama iryoshye. Uzeje uzoce uzumbwire ko iryoshye. Mugaboje w'ikijumbu nta mavuta, nta munyu, nta n'igitunguru, nzokubwira ko kiryoshye. Ariko namwe na mahoro nagize ikibazo ko wavuze ko tuzogira rimwe mu ijuru. Nashaka umbwira iherezo rya Enoki hamwe na Eliya. Eliya yaragiye mu ijuru kuko Bibiliya irabivuga ko yagiye mu ijuru, kandi iyo Eliya atajya mu ijuru natwe uyu munsi ibyo tuvuga yoba ari migani n'ibitito. Mugabo kubera ko Eliya yagiye mu ijuru natwe tuzoja mu ijuru. Ab'Imana yavuze ko bagiye mu ijuru, turemera ko bagiye mu ijuru. Ab'Imana itavuze muri Bibiliya ko bagiye mu ijuru, ntabwo twemera ko bagiye mu ijuru. Ibibazo ndavyishuye uko ubaye utavyumvise neza uzosubira unyandikire, n'ejo nzokwishyura. Haleluya. Abatabizi bicwa no kutabimenya. Kubera iki? Kubera ko igitabo cya mbere cya Timoteyo igice cyaho cya mbere umurongo wa 15 Pawulo yanditse amajambo meza abwira abanyabyaha bagenzi bacu. Bagenzi inshuti z'umusaraba, nagomba ndababwire ngo twese turi iki? Turi abanyabyaha. Umuntu umwe niwe yigeze kuvuga ati tumeze nk'abasezi. Aha mu gisagara cya Bujumbura hariho umunsi wo gusega. Aho abasezi bose bahura ni vendredi. Aho bose bahurira ahantu hamwe bava ku mangazini bajya ku yindi bagenda barasega. None rero namwe nimwibaze abasezi bagiye nko kwa Toma, kwa Saint Toma, bagasanga hariko haratangwa imikate, bagaca bababwira batumviriza rero umuntu wese atora imikate ashoboye ayirye mugabo ntatahana. Abo basezi bagenze kwa Toma borya imikate bakumva ko bayiriye bagasubira bakayirya, hanyuma kubera ko bababujije gutahana bigiwe imbere bahaze boca babwira abandi basezi bati erega hariya kwa Toma bariko baratanga imikate. Rero natwe tumeze nk'abo basezi. Mu yandi majambo twese turi abanyabyaha. Abanyabyaha bahamagarira abandi banyabyaha kuza kuri Mesiya atanga umukate w'ubugingo. Twese turi abasezi, twabonye aho umukate mwiza, umukate w'ubugingo utangirwa, tugaca tugenda tugahamagara abandi banyabyaha bagenzi bacu tuti nimuze murabe aho umukate w'ubugingo
utangigwa natwe twese twavukiye mu vyaha. Dawida avuga ngo mu vyaha niho mama yamvyariye, aho nyene twavukiye, aho mwavukiye niho twavukiye. Ariko kandi jambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi nimwumve ijwi ry'Imana, ntimukomantaze imitima yanyu. Kubera ko igihe Pawulo yahura na Yesu ubuzima bwiwe bwarahindutse. Muririmvyi yavuze indirimbo nziza ngo mureke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura na Mesiya si bisanzwe, wahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwarimu narahindutse, ubu ndi mushya, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Harabakuzi uri umusambanyi babwira uti narahindutse mu izina rya Yesu. Harabakuzi uri umusuma babwira uti narahindutse mu izina rya Yesu. Harabakuzi uri imboregwa babwira uti narahindutse mu izina rya Yesu. Harabakuzi uri umunwa rumogi uri umubeshi ukora ibyaha bitandukanye.